0: Bejong Longqing Ningqing Li Kong, Kamke Longqing Jia, Detang Lamdun Xibi, Lecing Dere.
1: Chinambi, Detang Lamdun Xibi, Kamke Longqing Xingjo, Gashio.
0: Nganzu Chijia, Lusen Ningjia Detang La, Senkur Xijiyo.
1: Chinambi, Nganzu Lingqing Lado Kur Xijio, Majiba Nuru.
2: Pamita zatang la roa tu tara sekam masalawa pamita zatang chepara phowa medela nechen chochin thede tara chinu jejin ta tong de phoni tong chini na chu jibe pamita zatang la roa de tong la tono majepe nonthil che chowa kangsi yen be sama sawa tu che tingkel che de pamita zatang la roa kangsi ngim par te togu nongja mathawa nyen che ka nongja mathawa na nyen kombara sama mazu wa ton dawar Lukang Dietong la Hajong nipi Gangxi Ngimba xie yen. Mo Pamo qia la Nongja Matang wa Gangxi Ngimba da lo yi la. Di ji, rang yen Nongja Matang wa Mo Tietao ge Puwa ra Nechen tie ni. Puwa Ma Ye wa Niji Rai Dong. Chimba Ma Ye wa Niji Rai Mongbong Jiang yin de. Be ji suwa ripa nong de. Kooni Ganxi jia na Ma Ye wa Xi, Ma Ye wa na Kupu nong ge Dianga Nieto la Nechen zuwe Jia Zuwa xie yin ba Xi Ma Gu la. Ma Ye wa ni na Nongja Matangwa jiba Hajong mongwe nala zazu zaji kachi. Dewa zara Lukang Dietong la jitin zede nima rere jay jinja Nongja xe ngibar tanggu. Minze ting chewa, jara min dingba na lula pingba chida yame. Ni chara man nangja banjur kona chida yincha Dietong la sanglo matongwa ra genye tawa siray tong. Chidi minbe, minze mongbo chesa ne jako soso tong, changsa ne chongkong rere nongta zhang ne chongye ye la. Man nang ji jiong luo na qie chang la qi ba mi ba la ki nyi si rei tong ci di min ba min zi tia da nga mi da long ji zi yin yi. Ji zi ki nyi da wa za tong tia da di na, di zi min zi tia da jiong di gu ba ta ra ci di mei men ji min zi tia da di ji wi qin ba su ji nu ba nyang ru wi min ta na wong nyang ju za ji ha jiong ka qi. Di wu ci ra min mong bo di ba li ni ji zi ji ji di ki nyi da wa si rei tia da pong ni min nyang zang di na zong.

0: Lula dewa tang semla ganang shungna deshi yin. Deshi topar ndena detang la zungu.
1: Detang guna seishue ji banglang ma noa si gu. Seishue ji langdur ma hina nga chui ling chin sun tang.
2: Zonian ji bie zatang dinba. nga zo nian ku de zo nian ji ye bie za tang xian de mong de bie na chang ra da na cong yan be zhe dong wo ma jin dong na ta na xia dong ma la su ba qian na yong zo nian ji ye ba dong ga ri jian jian ba xie ki zu de cong yan ba de ye cha ra da lang ka na ye ba da we ye de we cong ra na cong yan bie za tang ge rai pa mo qi la zo nian ji ye bie xie ren de da tin ba kan ji zu ba rai de we zhe ba li dong zo nian ji mi bie pe rongka temo mayin pe kaziye rongkara zamba tong xamara taisang su chen de zatang zomara tinggu nangsi xere tingche wa. Nyewo loon dagara chenre pe xiongjo chepara ta na nangja nongda si pe xeren da do jeting ji pe yo zuwa xe nguzang che ye la. Nangsi xere je ji pe jeting pamo che na pochi lo chen tong je we jeting xiao da yin ba xeren da la nyingka xent che. Di cara nangsi xere tinggir ga we kanshi ye na nyata jichu tonggu. Ma tsu pa tong, tsipo za tong timba. Ngo tsala tong, xalian. Zhuo tse tong, nze su ma tsu pa tong, tsipo ra timbe. Powa me de jia nye mato pa tong. Powa nong ta ma zuwa su jia ninkan jang la. Ti zara za tong gong yan yong, li para tsu pa tong, ma tsi pa ting jia ka che. Chong tong sika rai ting che wa. Chong na chimba la ha jo ne de. Nyechara mingkong pamo cheo nonga jiba reja nipa mong chewa chong tang mongwe chimbara nyechang tsoi tewe nyechara mongbo nyangye yeba tawiyen. Saka re mong cheyu zima tong zengjir cha mbali yeba ngaxe yenbe bera na kukul kona tong sabu su mong. Ta na nga zo gangche taga nongda jang zombor zwa lomar tong deche nongda ong lukam detong la nipi zengin bochin yeba cidin cha mingba tong dalang ka na chora cheba yeba tawiri. Diwi chong tong saka rai jia po mirdi si de po a tong qinpa nene nire mongpo jiyan ye. Di zara chong tong saka nda da rao yana dimpong zaji tong manta yong nyang ting zaji xigu.

0: ka so so tempi chedun jacob rizon ne tempi taiwan ta ge bi ming to ni zamlin chue den cho jin la den ge xia ju zhe gong de ni cho jin ji zhe rum nong ju ju ke lang me ba zhe jacob ji zhu xi xi jin ping ge den ge ta ra wu ru xin xin pu jin zhong guo de jie dun cham zhe nang ju yi ba dong pu jin zhong guo de cham zhe ma bei gong nian lam dam ge nang ge zhu xi xi jin ping la chen cham zhe de den ge nong wa ra ha jong ga bo xiong Duga dar pinzun tsamzhe dong, Jacob nyebi zoda ge zhuimu xiaju de, Jacob nyebi nzhwa zibtu dongwa dong. Mingun bi dinghuk chenpo ngudun xebi, zhubja kechen xigre jesun ba zhe. Iran ji sinzin, fezi xinyang ge xizi gyubji ni, nzhilam nyanjur to zumyi bi war jingna. Zhuimu xeba ne ngoda xuba xing mayin bi, Iran ni lajja dong, dobhyu, marik wongcha ji la songshu xebi mengi to, mamang dong Jacob ji chimtun kewang de, xishu teni xiaju min xesun do. Sengen na bazo, deren ge duisa sanju hui sara, ta tsuma demo.
1: Nansha guli chanji sara, sakur cijira lu din ju.
2: Gu yi langdor sa dunba, ga na cijira lu tu ju.
1: Beje lu tu.
2: Beje lu tu rin chi.
3: Sengen na bazo, gong kamsa. Tata ne Pujo Longchen Yenche lai kong, kankui Longchen Yenche Pujo Loto Kyo Ju Tui Tsuri. Xiam la Pujo Rangjo Jo Metsi Kang Nabri Gatsi Himjo Soe Zomri Nangwe Pujo Loto La Ye Zongne. Pujo Meta Lu Dawa Yipi Dabhi Ta Zaka Cipjo Kwa Ngup Trung Dodu Che Xiori Lopsa Hirangani.
4: Re. Dinko Wee Jira Rake Tumpa Jukar Sagi Nyawa Yango Ngenro Langka Cham Jatzi Yarta Kyomo Loda Kyungwa Cichu Namlang Yueche Ngacha Ngani Rangdi Utop Yarsu. Gangchun darli, nachi dang xiangxia sako de qiadun guo cu, jinde jiangba de yuma jiaba dang, lui jiaba, qiu dongwa ji xia gui, roku de zatang la qiun zhen dong dang qiab ji, xiu ni nguan gu ge li ga yabu xie gui zi quen ge, da denlong yin na la, ci zhu, nam lang yu jie ngachang ani rang di wu top zon da bai da yiba ge wu tong gu cu xin ge, deni gangchun darli zu da, pu ge gangchun de yin na da longba da la po le ji do, deni da nachi do xiangxia ge sako ka xie la da, ren yi, Chadwi na ngu tsu uxin ga. Tengwe jinde ke jiongpa ti ye la yoma jiaji zilin ra do lui jiaji zilin ra kyo tongji zilin ra tegi ke lega ya mo zo gui zi kwen ga. Tani nro ku ke zatong li na la da kyun jen tong zo ji ke lega tegi ya mo zo cali do. Ani xiong ni nguan gu ke lega da so ya mo zo gui zi kwen ga.
3: Tani ci chuk som ni di dro jing a cha ni ni ni ma lang ki cham tu song. Dabdan jam rang di ci chuk som ni si di ci chuk som par pung tong lo. Tueb zang nro ku to kawa cha tu chung zin tro. Ui zang lo je hing bi sako to kaas tsa dong pa war ting. Sui tiin taa nuan bu kongu saa gui. Tsi nye jie nye psi taa ngacha yi yi ya tomi rangang saa. Yana tuan ruo zetsan taa bishin. Ya tsin pal, paham na mantai yu. Saa ngama la nye to tso. Demre rikba. Taa peda yiba ki tsipa chuksoam nye di duwa ji ngacha nye ni. Nima nye chep juu nina ni. Nima ki chem te lang chem sun shida. Te lang chem sun du. Taa dawa riri la dada njaham da zob zon ni dali tina ni. Tari dawa ndi ki dabda la chan suna. Dada njaham ri dao. Tene peda yiba ki tsipa chuksoam ni. Peda ngapa ki tsipa chuksoam pala. Pantong ti chokana ki da sina. Pantong ti lor ki dao. Tene hing ro mang chok ki yigzab gu ji. Tuebzan ruk sako ta kawa chea di chung zin tro. Uyizan lo je hing bu sako ta gams tsa dong pabar di. Sui ti ta nuan bu te gila hong gu so gu ri zi dao.
4: Re. Tsini sum, chi yi ngacha ngani tsi nye ye, chi yi ngacha sumpa nima na zi kwen ge. Gung ma do, dawa shibu, deji do jing teme bi, nga pa keru ji dawa ng si, nga gu lu, simpun nu ni xe do, deji jo, zhe zo ni do, haji nu do, nang la, lu nu wu kang la ni, yi lam xe lu, pu lu zhu bi, tsi la qi la me zi kwen ge. Di nung yi na, tsini sum, chi yi ngacha ngani, tsi nye ye, chi yi ngacha sumpa nima na zon da nina je ke xin ge.
3: Tene ta dawa riri la, jitan saachu milangu ki njuwaan ka kamkhe checho riri dao. Tene peda yipan dala chansu na, jia la daan dara zakar nam njuwaan mechu long suam jie, kamar juu chiwi yo jia namkhur chiya chaji papsin rai. Sebda ci chunga ni pasan chen dunsar lakpa nipi ui da xajay to chachu tolong chow. Ci niyegu ni lakpa namri kamar juu rin, xajay to namkhur chiya yang chachu rin duhi. Ta dawaan di zada kama ki jordan rewe te la ti ni, jena chapa ki papsi tindang buri zi dao. Ten sebra tsi chunga ni pasan jindu sar lakpa nipi ui da xajay to chachu tolong chung gyud. Kantar dawa yipa tiki chachu ti ndang buri zi dao.
4: Tani bada yipa ka si imba tsi gole xina la, tsi pa yi ya, nga, dun, ju ji, ju ni, ju sum, ju zhu, ju ji, nye xio, nye xin ni, nye xin sun, nye xin nga, nye xin zhu. Sun ju ji ji gole yin zi kuen ge. Da gong lingani ka bada yipa ka da xin do di xio sar go. Xiam la dirin ka zaka tsi jo gole ngo zhe xio na.
3: Tani ta tarang ki zaka tsi jo xio na. Tarang na pu me ta lu dawa yipu tsi pa ye, jida nga pu tsi nye xio. Riza lakpa, kama la, njong chu chu ni, chu chi do zi, jiwa le zang. Pontong xia da hachin du, nga du chu chu chu atang xiru chu chu nga pa ni la du su tun sang kail. sangi pyo tsu nga za pob jung tu lu ni, nangi pyo tsu chow za pasang jung tu sami, yini pyo tsu dun za penpa jung tu sa chu, ten di bu jo lo to kyo tsar.

0: gebo ta na hi ju zo de ni za zhi hi de ge chuma ngo ngo qiang de ngo ni xi li no le chang chang jin ru de ni zhen ni xia zhu ji chai ji
1: ho ri ji mo ta no ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chuo mo zha mo yi gong le ta tu ru de ka la ya sa ga li ka mu zha mo ye ji ri yo de ta dui mi no chu la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ho ri ge mo zo ji de la ju jin go mo chuma ge ge mo ta tong nyo si ji ju lang ka ma si de ji na ngo yin da la yang si chao de ho yo ba zo zo ji zha mo nyong zo sang de ta nga mo ta tong tong ma zha ta de le ge mo ge ni ji ju lang ka bi pe du re
0: ji ji ta nga he gen ge ge xiang bu de ji ci yin zo ti ngo ni la sang zo re
1: ho ri ri ri
0: ji bin de zhe ko yo guo ya bu dang
1: ho yo la ba zo ji bo me you wei ji 层面, 解决难困难, 马子油呢, 也不油。
2: 这鱼蓝不, 毛那样,
3: 点燃这鱼, 撒瓦鱼,
2: 这鱼蓝去用蓝图, 可得牛子, 切里个的没动啊等, 可得金金罗蓝没动啊, 就让多你, 可得没动啊, 可得动个, 参没人往记下去, 个清不了。
3: 地址南区,

sin. Kogi ga agi chigo ga gecha xeba nong xin de sa paspo wa na da rumo zhu si. Re de kogi chinri si zhu na ya da ra himo ma je zhu ta xime si. Tende yin de gara ga. Go wa, xabo yo da nga nga nga ga ta xe jin xin ti go nga ga zhi na nga ga suma taba jen do. Tung ngogi nyabu rumo zhu na ngogi rumo da himo ma je zhu ta san ga. nga dendri jen hyo, chigi nga ichi yo gata ngogi dendri jen yin ma la, zi xie xie. Pogi gong, go rga hiba nong xin, daba jay lan dawa na, rimu zhu xi. Ri di, kogi nga ar xin, zi zi wu wu ga zha li, nin zi ga yang da jay, zhu ma ta xi. Dendri yin di, kogi ga, do sa chin zi gu zhi yi gu min tie la, zi ban jay wa na di da xi. Pogi wa zha san cha yin di du, Gini xiu da ni se tsu gu, da kogi ga gini xiu la nyan zhu rimu da yamu ma je, nimu ma je, zhu gu na ta shi qin zhu xiu gu ri zu a na gi cha chi si. Chi ri si na gini xiu da rimu ti la yung gu mu ha jang qin bu yu tu je ri de ga. So cha xie ga mu gin do sa qin zhi xi gu zhi xi na yang da nin zhi yin wang chu du ga rimu je zhi to xi meng ga. Ngogi la, dan rumu ga puzi yu, rucha yu, re di, ngogi xia, dan dosa gu zhada, yamu ma je marindu du, dan nyan zhu rumu da, dolo kumba je,

0: Singna wa cho, tada chi jia singki ma de ne, pe jo lungchin nyin chin li kong kam ki lungchin jia, de leng ge do ni ji bi le chin shi. Xiam la, nan su ya bo song wa ne, de xi dian bi cho wa de, ji ji ya bo xie ba xi ri ji bi go xi jin. La sa zhong qian dam yong zong zong ni, no xiu se lan kor dong ni xue di, sa ba me, nga tong ji jia gu chi sin bi, la gin la jia ge, nam su ming lang de sa li ngong wa di ne, xiang za tang la, yang ji cha jin da ba dang ni se me. Cong zhang ni, jiang da xi ci, ya da bi nam ka dang, Lepchen langlong to yowi, chomi cui ye jida na wa tang, zang xing zhalin zhig bi cungzhang jie koyu li, madang ran zheng kang xin tui nyan ni jie, zi du dian bi xin kang jie nang ba xing yuan qie. La sa zhong qian dam yung zong, nam so zhong del, du ba zhong cui yu ma da wa do ji, ding yuan dian zha ma zhi ji, zhen su xie yin de song ba tang. Kong ki, zhou ba da zai qiu gang zang de du bi gong xi yu, xi bo ge, dan di kang ba gang xiong de jia ba ma si, xin kang koyu song xiong gen de xie jiang sa mo mi, Labada, Ningdong Lü Ji Su, Yoko Wa Jianmang De Song Ni, Xian Kan La Nü Xiu Qianbo Zui Yue Ji Song Ba Shi. Nam Zong Zai Jing Ke Ni, Cao Bei San Tu, Cu Yan Zai Yong Ke Le Zuo Wo Di Yin Bing Yue Ni, Xian Kan Song Xiong Dang, Ren Ni Yu Guo Pie Ji, Mang Zuo De Tun Jin Jiao Su Jia, Gen Che Mang Bu Yue. Dam Yong Zong Ge, Ren Wo Qiu Dang Sing Er Ri Li La Bi, De Xie Jin Qiong Xie Ni, Xian Kan Nguyen Yu Dang, Rang Di Ju Xiong, Tun Jue De Nian Ju, Mang Pi Niam Xiu Ji, Dian Wa Xie Ti, Ji Su Lan Su Tu Guo Cang De Dong Wa Dang, Song Xiong Dang, Niam Su Gai Qi Niang Dong Jiu Ba, Kho Yu Chui Dian Jie Qi Dian Jiu Zhi Su Jie Xia Xue Bie Wa Ju, Nam Zui Xian Kan Kho Yu Song Xiong Ge Lei Dian Ka La, Zhen Zhi Zang Bo Tou Yue.
1: Jie Lu Ni Dong Jie Xie Zai Song Luo, Nam Cun De Ni Jie Ke Ji, Zai Du Dian Bi Qiu Wu Dang, Cu Mu Yi Bian Cu Min Tu Na De La Nga Ci Ba Di Na, Min Tu De Ci Bi Bo Rang Zhong Zhong Jin Cu Mu Dang Bu Yang Ri. Jie Lu Ni Dong Jiu Ji Luo, Zai Zhong Ke Ji, Min Bu Cu Song Ge Qi Du Jiu Zhi Xia Jiu Bian Gu Cu Xin. Rang Gu Ngang, Hong Do Si Yong Dang, Zhen Te Si Ji, Zai Zhong Ke Ji Jian Keng Di Wu Ke Ji, Cong De Jia Dang Jie Mei Di Dang, Zhuo De Sen Chi Su Ji. Cham cha zhe zhe ye nga ji bo le ju ne de da nam cho zhong di ji ji de nian chu le la cheng wei ke de jin jie gu ji xi bie jian kang di wei ke ji qiao kong yong dong ba jia ba ma se ren ne yu gu ji li nam che de qiao de te yo de dang qiao jin ji zhong ke ji jian kang ku yu song zhong ge lang xia de ren ne yu gu nie zhong ge jia rong she bo niam ji xi ne zhong cho jian nao qiao de da xiang zhong ji de jian zhe Zong kong cei di ta ju ji ji, kong zhe shi bo, lang su jen nam jie la tar xin ni. Zi zhong kul ji ren ni yu gu xie gu li xiong wei, cu wei ge ni da, no mei jin de cei di de rao da. Ka zham jen zhe, lun te ta ju ji xie yu. Nam cong zi zhong kul ji, di li dong tam di ni ji, zu ni rwa zhong ba du ji yi, ngu zhu xie par xin na. Nian dar jo bi che su ji dang che gara, li dong ba yu zhi cai ci sun zham ni. Cong zham dang, gang tang lang de, ge ni zang xie xie par ro ge yu ba dang. Du ji, zao ma ma nga, zi zhong ke nga wei zi si qin pa tong ka, ga li jia ren du niam jin du ji song pa ri.
0: Zi zhong ke jie qin kan ko yu jin tui li su xin ba dang, ren ni yu ke jie, li nam cai din dang bi zi to ra xin ba da jie ji. Zi zhong ke ji, ren ni pe ji jie dun ni la yi zu di, li ni, san ni jin jie zi xiong lan su qia da dong ni, zang zi li ni dang, di song ke li ni, ni xin bi li ni su ta xiu dang bu, li ni su ngay la kong du ke jie mang su di di. Xin kang song xiong dang jue xiong ge zhen zhe, mang cui de zai le jiwa xie ni, xin kang song

Chobana ba demo yin, nga zunyam to lujijan jo kong nimo da dani, du to to bojong longchen nintri li kong, kange longchen jia, te tong rizalin cin, ronyan chi xingan xibinan zunji xiongwa garo xin da chi, nga na lin cin zo xiong xin ki rin chi yin. Darin ka lin cin nong, nan ju ji zang ko rin niyang xiba do, sen ba bu, re ko xibi lo ji, taron longchen ka bar xiong yang xibi, nasi lin ci ka song, zade xio bi, chobo co ga po yong wa xio.

0: Bejong Longting Nienting Leikong, Kamke Lopti Leichen.
1: Bejong Longting Nienting Leikong, Kamke Lopti Leichen.
2: Jachewe Sengke Namba, Nganu Bejong Longting Nienting Leikong, Kamke Longting Je Sanda Chiti Leichen Ge, Gege Loza Nima Yin. Tene ta lontun goma gano la nganzo gende sanjipa gata zawa ka yundu ngu te la tene jaja yege ina ya heba da yosu citi jinjuba heba siya niyo ba gana ni ta niba yosu citi jinjuba heba te la yang tene jinju la tupi ka chen na yada jiba tenba siya jidan tene jinju la tupi ka chen tene rawan jinju kor heba tene niyo ba gana ni ta tambo jinju la tupi chen na yada jiba tenba siya dish ta tela yang nansi ge tene lar de ke ba da la den ke ba o den ke ba jen de ke ba ha ji ke ba je de ke ba jung kong be da sen ne ne che ba jen da bo ju ya ba tin na ni ta la de ju kor ta la de ju ngo tene lo ji che ge nan zhang tene la de ge zai yu zhe o ya ta de so ju kor le ma zo ma do di ji tene xie ba le ani ta gong ge hong zhen ji nan de dan zhen ni ngan zo zhuo yin da bo ji ge di xi yu le den di le thoma la ta zhuwa di yi bo ju kor ni mando di ji sa hi zu ji di tene tambo de kaan re se di ta sun ju ba ge zawa rang ge nang ni tene la de ge che de su ma ten yong bi ka sa la tene go ngo do no bo mo wo ro lo so se ni ta jin ju che dan re ge tene la de ge che che ma do ani ta na ro do yi bi ge la de ge che de ta ngan zo sun ju ba ge zawa rang ge nang ni se ma de ba re tene ta te ma de bi ge tene jinsen rabo te kanji jiris ta tela nga chung londo goma nama hiyo ri zo te ta sanji bagi yungi jeja zo te tan reha yo pari ta sanji bagi yungi jeja zo te ta jinju ki shawa chali yo shi tene jinju ki shawa tela ya ta jinju ki cikche dresa ji shawa ji ta jinju ki cikche nrenza ji shawa si ni ku shawa ni yo pari wa tene tela ta kasi baba ta naro to hibi ka chen de tabelan chen na jingna ku jinju ki dribi ka chaya mare jinsa chiri jina korang ka mingi de ta yinba yin zang ngiju jinju kaya maayin ki peke tene miki changba ke yege nye xiorwa o tii jis miki ke chadi yor tene dira ko jinju ke tene dripi ke cikche ji chayo maare tene nye ki chani xena ta naro to hiba te chaye to dan thami oze ne yanju tara ke ani ko yan jengi pa chadi yor tene dira yinba yinza ko jinju gen jengi ke chaya tene maare es ko yanju tayin jengi ke chaya es tene dira yinba yinza ani sanji pa ke ta jeja zo tene jinju ke shawa dan tene tezan je tene mandewe ke chen rabo jien ba yen zang ane sanji ba je zawa ke nong na ta chen de ngis ma ten pa res ta ten de ji cha de yo shi tene nying ba de che re se de le la de ming nan rang kan de jo re se ya de re la de ke ming nan rang ta la de ke ming nan rang de tene ta li ki jen bi wang bo korang ke nong na gong o tono po mo ro lo so to la de de zo sin da de chi cha cha se ni tene la de ke ming nan rang la zo si tene dadu se ya tene nying rabo ji de ke nong na tene li ki jiwaan ke nong na tene sun yo ba chi dadu se di la ta jeje ji cik de ke ci zhok se na da cik de ke cing da dao ye mun jung wa ane dora she pa kan ru ko la so pa te so ke tene dora she bi jin se ji kon dadu se ni tene che de che de zene zok cik se ya de zobar de bi cik se tanda tabi yin jina ngu lo za lo den she re gen ze bi tayin nyen ko di ba tang ani pang lo zawa ke chosan zawa ta deso ke nana zoksi ji bi ke tani mingi nana ndesung bari ta ndalaya na ani zayi chani kaba ju ju ju ten teni ani ka naro ko loa soba deso yawa la teni ani ten teni de deza ju koro zobar tenba caro tenba tenri ke nande ji la teni ani ko zoksi se ni tani ta tabas chandala lada dan dada do zoksi tesa tenji mingi nandang zonra basi ni ani lihi jiwan ke gomba de yiyayin o hiba tenri ji yin tene sima de cheri sena ta lada ziyan digi tuen de kanji cheri isi kanur go la so ba ge che chuk chi po te la ani lada ge che isi ge jensin cheri isi na ta lada ziyan de sanji ba ge zaa korang nuru shung de bari cingde tene lada ziyan de la je je je ci kang ge ji se la lada yang ta yung ju ge ci zhok la yang yung ju ge cik de so te ani go mong wa ni ani zopar di pa dora shi bi jensin ji ko lada isi dora shi bi jensin ji lada ziyan ni 다 tani tani tabayi wa res.

0: Tindal, ta tenju ngô tenbi ki mingda, ta lada ta laden la sopa, ta di uri ki eji ki tre tesu, tre tang, naya tesu soma ki ta yarsa ki yarabu te, ani, zayi chani zoji di chari zi ta ming bat tengi yarsa. Lada la sopa, tre tang, naya tesu soma ki yarsa ki yarabu, tribi jinsi te la teni, ani ming de chari zi ta, naya tambo yin ba te, ani cindu ki tenji tengi yarsa. Naya tambo yin ba, ming de naya tambo yin ba ta, tenji tengi yarsa. Tetem ba ta kipa mambo ko tenji ta gomba yigyore ta ting pe ji datim a gen chatr jayin na ta korang ko gomba ta tenji cha dyore na yin tambo te ani ming ka kan ta jawa hi be la de ke ni ta si ni ka sra ta ko tenji teng yore ze gyor na mi ze ati tenji yin di la ta cham da la ta nga zo be ji pe ke ji ta da tre ba ko ro cha ko no zor ta ba jer de ba de jer cho sum ze ya jor wa cho sum de yigi ge cho 민그초 치그초선 다 초선보다 베케지 답티베 진짜 쫀다고 대인들 다 가스바방간소 나의 담보세야게 다 미인바인자 초선능난다 민그초바 오다 디차지 받는 이 차려 대인들 다 초선게 야절 다 민그고 나의 담보 민그고데 아니 다 쳔바 두그 토니 오데지 두그 토니 아니 마른바기는 아니 히지데이 다 드리 다 뒤세고 왕기 hiyeji ki nandita nda nani nani ngyu dhagayin ane nda di jila ta nga zo mingi korte ta tsemba dhugu thoni ane sakin rabu jizo jimbi ta di korla tani tona tani shengen tani yona ane mantama senru shi ta tering ki lhonsen diga nono zo nungu zo chi te kanhi yubare yase vila ta lad je tse dan rete tani toni sam rabu chi zo rabu chi yorwa lad ke tse dan reni ta toni sam rabu chi zo hi yore ta chik tu chere se dhile ladu je che te teni nayin tambo yinga me di ji korze nyingba te kanar ko la soba yina ladu ki che yinbi nyingba yoka me ta di ji korze kanar ko la soba yina ladu ki che yinbi nyingba yoka me teni sima ji chere se na ta shao nyani yue tabu yino xe na nyingba me tabu ta teni ki che teso te teni ladu ki che yinda me ta teso ju kolo trada da sada la soba teso gu gomba kandreji yigyo ba ta teso ju korni nga zo mata deji ane ngotishi ba ta tenreji te indel ta terink loti je nande dan zheni ta nga zo sangi cha jika chua kandreji yo seba ina teni jik lada ga chayoro wa ta lada ga chayga nani lada ga chayga nani teni ka naro go tab nga naro ngo tab Panaro po tabi ta ko ngo po mo tono la soba ta tenrik ege teso te ani lada ke che za mayinba taru teni nyupa yen kante yo res teso ten yen kanlan juko yo res te chero zana ani chua tamboshi ta peji eta jibiko ni manso dara sanji jitana ani yabo yo sari te tamboshi teni nyimba ji chere yo se dila manso kondi yo ban yeto chok teni nchi so chok tabi yedo jo dan chiso jo dabe dege danaro do dan sanaro so da nda dabe te ani la dege che ki konsu dega madus dena degi bi jense de kanena chins zo chia teni ta nani di cherzana terin kas baba teri ki ta joja tan jani ani sa hi cha ji ko to hai ani ta jima ji fonte no la ani to ate so ji ko ni ani sa hi shi ne ne ma gi no ma hi ji teri ta hi dele
1: 林清的总指导，谢谢当年江苏评测党，指数来指引中南侧大项目。

0: ge lo to la ye zo ne bu me ta lu da wa yip da phi ta za ka chi byo ko ngo tro do du che shori lo sa hi rang ni
1: re re re tin ko yi chi ra ra ge tin ba ju ge sa gi nya wa yang ngo ngen ro lang ge chem ja ti ya ra ta chyo mo lu da chung wa ci chu nam lang yue je nga chang ni rang di u to ya ra su gang chen da le na che dang xiang xia sa ke de che ding go chu jin de jiang ba de yu ma jia ba dang lu jia ba che dong wa ji xia ge ro ke de za tang la chun ten dong dang che ji xiu ning nguen gu ge le ge ya bu xi ge zi quan ge da de no yin na la ci chu nam lang yue je nga chang ni rang di u top zone da pe da ye ba ge u tong go chu xin ge de ni gang chen da le zo da fu ge gang chu de yin na da long ban da le pe le ji do de ni da na che de xiang xia ge sa ke ke xi le da ren yi chadui nan go chu xin ge de ngue jin de ge jiong ba de ye le yu ma jie ji zhen len da do lu jie ji zhen len da chu tong ji zhen len da de ye ge le ge ya mo zo ge zai quan ge de ni zhu ke ge za tong li na la da chen zhen dong zo ji ge le ge de ye ya mo zo cha le do ani xiu ni nguen go ge le ge da so ya mo zo ge zai quan ge
0: tene ci chu som ni du jo jinga cha ni ne ni ma lang cha so da dan jam rang de ci chu som ne si de ci chu som par pon to lo de zang ro ko ta ka wa cha de chung zin ro wi zang lo je xing bu sa ko ta ka sa dong pa ber ti su ti ta ne bu ko sa gu ci ni je ni si ta nga cha ye ne ya to mi rang ga se ja na ton ro ce zen de bi ya cin pa pa na ma ta yu sa nga ma la ni to cho de m zhe zhe ba ta pe da ye ba ge ci ba chu som ni du jo ji nga cha ni ne ni ma ni che ju ni no ni ni ma ge che am te lang che am so ji da te lang che am so du ta da wa re re la da dan jam da chob zo ni da ti na ne ta ri da wa ndi ge da da la chan so na da dan jam ri da o te ne pe da ye ba ge ci ba chu som ni pe da nga ba ge ci ba chu som pa la pon to cho ka na ki da si na pon to lo ki da o te ne xin ru mang so ge ye zap gu ji te zan ru ku sa ko da ka wa che de chung zi ni chu u zan lo ji xin bu sa ko da ga sa dong pa ba ti su ti de nam ti ge la ko so gu ri ze da o
1: ji ji 七年生七年阿家阿尼七年也七年阿家生把尼玛拿这一款个个马都大瓦十步得几多斤天面比阿巴开路吉大王是阿个路新不努尼下的得几脚这走尼都哈吉努对南下乱都我看了你也让下路普路这比七了七了没这款个电动一呢七年生七年阿家阿尼七年也七年阿家顺把尼玛拿总当尼拿就开心个
0: tene ta da re re la ji dang sa ju me la ge ju wang kham che che jo re re da tene pe da ji pan da la chan so na che la dan da za kar nam ju wang me chu long som che ka mer ju chi wi yo che nam khur che ya che ji pap sin dai se da chi ju ngani pa san chen dun sar la pa ni pi wi da sha je to cha chu to long cho chi ni ye gu ni la pa nam ri ka mer ju re sha je to nam khur che ya cha chu dren du hi ta da wan di za da ka ma ge jo tang dai we te la ti ni jena cha pa gi pa chi tin ngbo ri ze dao te se bra chi chong ne pa san jin to sa lak pa ni pi u de xia jie to cha chu to long chu gi kan da da wa ye pa ti gi cha chu ti ngbo ri chi dao
1: de ni pe da ye pa ke xin ba chi ko le xin na la chi pa yi ge nga din ju ji ju ni ju sum ju zu ju ji nie xue nie xi ni nie xi san nie xi nga nie xi zu sun ju ji ji ko la yin zi quan ge da gong le ge ni ge pe da ye pa ge da xin do di xue sa ge xiang la de rin ke za ke chi jie ko le mo zhe qi na
0: tene ta tren ki za ktsib jo hyuna tren ne pu metal da wa yep ti pa ye ti da nga pu ti nye khu ri za lak pa kamala jong chu chu ni chu chi de ts ji wa le za pon dong xia da ha chi nu tu nga ro chu chu jo da xi ro chu zong a pa ni la de su tan sang kel sang ni pu ti nga za pu jong chu lu ni na ni pu ti zhuo za pa sa jong chu sa mi yin ni pu ti de za pen pa jong chu sa chu ten di bu jo lo to xue zer

0: Ngengen je zhubo na ba zo. Tata che chi ngengi ba dana, pe zhung long ching nian ching li kong kong ke long ching je zong ri lu gu zhe tong hi be le cheng tere. Nga le cheng zo xiong wa lo duryan. Che ni nga jun hi ngan zu le cheng sen par ka ding che. Le cheng gong mi no zong pa po ba chu la ju luk zong, xiong tong ke nian to hi ba de lo du hi ba yin. Tereng ke le cheng no kong ke luk zong xiong di hima la yan be da hi bi nong ke luk zong de chu tong ko mi za tang se po hi ba de lo du xie ju yin.
1: Mepu hiri pontong yomola zongri lugu shesin shejani gongjong satu zongri zetang de lochu hyahi jebara ema tsara
0: che ne zongri lugu zetong lechen sembara gasyo dechu ton komu tsatang sepo Togong xiongtong ke kukso xingna, yoyi melong zhawi tsomo xiyo. Di mingla tsona tsomo sere. Tsomo teni long long to xirjinbi chowo tena, namki lhamo yi uti lembu long ki yue batara, jama jirhyo ni momi chi tzatang la sunhyu zongmi jen. Chowo te baozi jata tumi yue long geje, mingla jamo ngochi xie toni, xiaxio ndokam chi yue long dremso xie kunchi ma. Xia cha ju namo dekyo na, cho na cho dham je yang hi nam xikar cha pi andu cha tong tenka domo nyam chung hi re. Longo kik kong ri to, dak luy chi chan pa tong. Jok che, tadung cho wi ko chi lang ma nam komar xia ge. Kumi sem ten to, si pi wardo chumi gochi ke par ta. Xiong tong ka yang a nying je cha wi lung mar wur dong ka so hin, ji yu la si xio so xiar lo yong. Mek demyu tsamla dangsha shibu kik tatar dechar. Tacha na dzungjib lukong ka jardong genpyu kanti je mochi tsumbu lar yang sangu lan boshong. De mazi, pangzi semni kurumang meto se chelar yeyong du. Sunhyu je penbarwi zana tsachin tetsu. Da ka xiangtang tsona tsodramdu lupi zatang tsago hirmatang. Zatang de tingrimna lupi nangmo dechu jenpi nyingchung parmi yuashi. Zhangar je lupi tsuwa yung yala nyewi gongmo xe. Dechi je rongdebla ngoo koi dala. Tsa sop sop je kyatang karma yang ni yang tu lu. Kumo kep xinri lo dung wo to ko simra peku kanali dropi ordo chumi godi la hindu. Gang zamni kumi sangni minru ndawi cichin kyo ngare. Nga tong aji aga tsona tsumo kowan rogi yin. Halang gang tang mara nyeya nyele mangor. Tsumo de la len ki kona loko kik pa kye tong tsirap kik nyedi se top kye gebyo tso sungi da. Gencho nyingkong machang kibro rongzo shikong tu doba le, ngeni nyam tu nro xie sir. Gap tere dechwe je wo yu dangli kowi hiri da lukdun ju wona yung za mapor jo bi tsui na. Tuanda je bi reshi sinru tong da la, dongpi ngu so rong yin tu lungpi uri lembu na. Je top je pen parwe njun hing ke chuk ting to nisu machi. Tunyu longo xie zam rin dala xiang tong ke lung bandara ke cha xue mang xue chi pimi na de chue tong. Sata jang wi machang nga la simkur shikin jikpo te yung de chue re. Komo na aji aga nikar shiba ni re yue jin. Tata gong sin yi bi shiba zo genrib la juan ni dok chi jeb tsara. Yin na yon rong yin na le kong ni ngao pi chung tsur jadu le du ma na yin hi. Kapsang tar le ri kiwi chung tsui shikong tong bar lu na zawa ni man ri. Da na komi tun pi chue go tala len jitar de kwe pa ma hi me. Tsam tar da ka di chu la nak chu sakwi je puri nga hi tu nge me to zong kong ka chung tsui le du ro ka la kori yin to njo ju re. Ke si rum le ne tu me tse. Gint tse chu nempo sha ji re ke chang tam ling kap. Kumi junsin topi tsui to ngo chok chok shi hin teke churi sawi magzung ke dala kir hin. Hien tu tungwi tsui che ya ngawi genchu la ngo koro chi shiba tsoyong chung tsui nyeko na meser. Yun tsam song che koi ta na cherong torin chi tui so tsoko la tungwe bi. Nga tsam sim hi ike tsa sop sop chi metep te tong jendui me hin to chung tsui shikong shosu lo. Ndome che meshen hi, joe me che kangtong hi tu de tu, semkam che tapu septa le hyorde, mome che tzatong to chikar ndojuk sheba tong da. Namda hikin to chong, de chwe che teni ngarong la hi pi kecha te, tsago hirma chong zor bakshi zimi hi pi anik cheba tong, Joma jo mihi pi achi tsiring tondro. Lomor shong yin nadzur ke pi achi samru. Ronhya le ke pi poi deidongo gezi je mato pi achi omu soche she yin lo nye ton patra daga dinche ngyo so trala jo hin. Timu nyi che ya tong tra. Dewe chong dechi chu lu la cho tramchen ku ya pi cha go tong. Achi aga yumur lu pi nyangi soche denob daga nangro ca go hirmi za tang na sun hyuk nyangwe sribo sribo hik tong ngayon. Namda na hien to chang. Gyadong karbo tong tra pi len nam nyi chi ya tsam ya makoro. Dāk mētū nō dēlō jāhīn dēchū chī kēchā tā lā shidrīng shē. Mā yī dēchū lā chūngdū lōtār shuē pī kōkē mātōm nā yōng. Kōmī āpā tōng āmā trīngchē nyebū rōzō nō lō shōng tōng nī hiō wō mē trōtōng pār tāng. Pē cī kū kē tōng nī chīm trōmō dzēn tōng pār yōng sō shāmbur lāng yō pī. Kā kō shīnrī tsā hīn lā lē kān jū pī dēchū mō lō nyek māzīm ngō lā dēwī pō yōng hīk tōng chīm tēr dzēm tō kio. Tei chong ma tse, apa tong ama nipu, za tsu yonu nila dupa tarche, ndriya tang ralu goke to chika trepi. Tei kapchi dechwe la tsue na, lusim nipo deshi zemech tu tu ndarwa luyan. Tene lohi rin yonu chuhu nipro, tsirap ku ni le tong drewi potru ni nga jesu tsehin. Dechwe chan roli tuenshi shipi hyo la, ronka lori la tene, tong tsue nong to jazo tsal tse ka tsong tsal tse na nyerwi. Tsui kubab yin la mu magubba hikshung. Yin na yon dechuch choo na jidu guchir gi yin la. Nyamon langar amchata chunge chamnyu la gawatong. Semo kunja tong chibdong la yonsu kongpi. Dechu la rongku choo tatara jayin to tongdo gala yu. Tater chi ni chong kubar ngo kozi leka hi tsui gu nyamte. Tahi na tso ju mekur chalang che lamsung wa chupare. Ju la me na ju la ka hi pi petara. Tuyin rinpo ma gowara chungu tuyini kuenjo mebi dechuchi choo, leni tinsu meje para bera kondar ngo yini. Tani chimsang chungu dreya nga hi chong bera tong je tsa song. Koba gen chewe leni tali shirpi tong je ajang chang. Tadung chanra ki nyopi choo tahi ku rong namo tsa maze, lui chi yinla nyata pi shibar yong kya dong shi. Uduk tasi che dechwe na ko tong xa kaka tong treso so meje tame tu cho ching. Rong xia le ki bi shi ba chung o ni chi te lu sim ta wi rong rong ge chua sa ba shi she go chu lo te yer ki ni hi la cha go xiar mi za tong ge ba nang kam so lu bur to ti na lang long dong chu chu ta ding yin nam ki long ma na me ji che ba di chu wa tong chung la nam cha tho ge de dar sa yi chen po ge la ni wa che re de chu jia yu ni zam ji je so ta kyar pam san ri yin che Zhong Tso Tong Zhong Ta Mering Wei Shuksa Hini Pei Mei Che Ngobyo Che Yawa Hik Tra Wong. Yu Mi Tso Yang Tsin Chien Che Nang Hik To Tong Che Yin Kya Ma Tsa Wei Pei Mei Che Wodoy Tra Huan To To Shi. Tene Yen Che Yang Ma Yin. De Chue Tong Shibar Do Tong Tse Mei Chue Khen Che Chua Ta Hik Ku Pagin Shuksa Ra Na Cha To Ki Se Song. Tene Zong Tsa Go Hir Mi Tsa Tang To Mei Ki Tong Sa Ra Na Ming Kor Song Se Wa Tong. Pa Mi Puchu Chuen Chu Wen Gen Yi La. Puchuk rong tsu rong tong she tsu hing she te, me chu tong tun pi tsua ru gu. Nam ki lama kuen chu ke meyu la zi hin yue ke pa denpar duk sewa so che tam na tsu gangsar ta hin ki. De chu che ke char she ten she yor, tre me che kang tong te shiru ni che gen che zuk da ga hi ta shong. Ta na halam ko ni tsu ko la tun yue nge re. De chu nge ni tang li rinpo she pi nye mo tere. Dāk zēne chēne rā chēr tē āchī āgara sēnsō shēpā yōn. Kūmi kōy chē tūne yōy chē tīcā chēn tō sōngdū lā. Hīrī trīkpī chūy pār tē nā chō ndēpū nyāngi tādōng sāng mē pān rā. Kāngchīm tēpchā tē trūzūr hī nā pānglī jarmā lēp sāng hī kī tō chū kōng chūngo kā hī tām dū. Tē nā kōmi njī tīn dā nī pāru tū sōng wī chō ndēpūr zāng pī pāngmī chē ngēmbā hī yēngi. Nāmdā hīn tū tāng. Zhuimei chi kangtong di gi gong shiru ni sir langi dawi chui shung. Dene pachir sir tingi tzatong ka ndohu yinge. Sir tong chi ndawi di woni, li ma da pi shangtong ka nyamchung pimi ni, jamro tong pachi lamsi pamin doi yin, tsona tsumi shosu chui jin yu. Daga nyingkong rupi tingi komo ni chi lokor chi ki pachi tong, tsirab chi ki dingi tamchi da pi mulam de.
2: Thank you.
1: Mepu Hiri Ponton Yomola Zonri Lugu Shisin Shijani Gonjong Santu Zonri Zetante Lutu Hiahi Jibara Ematara
0: Chene Zonri Lugu Zeton Lizensembara Gasu

Singa namba zuwa gung kan zong. Tata che chi sing yinba na, kong ki long ting cha dia tong lam ting xiba le ching ri. Nga na le ching zu chung shiki dinzi chu chung yin. Dering ka le ching no la, chimbara chi ni bi chua gang xin yinba ga xiba tong, lu za yung dar chiba zong cha. Lo ye nying chi ni bi dia tong lo su gor jia nong dia kao zong ta di zi yi. Xiang la xiu ta nong dian sing ru. Nga la, chimbara chi ni bi chua gang xin yinba ga xiba nong dian ti xia ji yin. Nye ji man dong wa. Nye nong chi jia lu ba na, dia tong yong wa jia zuwa xia yin bi ong ki. Nye chao pa na, siya ma zu pa le chung, cho chi wei. Di wei, chen mo chi si chi chi tu, nga zu ngi par ta nye ni, lu pur nga su ren jo gu. Ka tia nang jin tu tara ma ni pa wang, nye chao ni, nye chi man dong chi. Lu chi dia tong la, nye chan tia ni. Ram ji, lu chi tau si ti, ngo ya kuwa tong, ombo ma sa wa. Lu pur rang ning hengu ka nupa xin pa tong, chen no tong, ka no jie jing tong rwa su. Ni re rame mong bo pu yong bi, di chara, tu tara nye lu pa gang xi. Lao Teng Jiao Gu. Dewa Zara, Tudara Nye Lupa Gangxin Da, Lao Teng Jiao Gu. Xiuba Ma Nye Longji, Tudara Jian Mo Tongwa. Jian Tongwa Na, Lujia Nima Cha Cer Tongwa Yenba La. Lao Para Nomo Ma Longni, Tudara Jian Tongwa Na, Lukang De Tong La Pinba Ha Chong Chiwe Jilang Xie Yen. Nang Jian Tudara Jian Mo Tongwa Tong. Jian Tongji Ye Chong Sen Nye Ma Tong Na, Kano Nyangba Tong, Gongba Nipu La Wa. Da Dang Jilang Da, De Cheng Jiawan Su. Nire xian to mong bong jang qi wei. Di zi ra, nga mo mar long ji, du da ra jian tong wang gang xi lao sun jiao gu.

0: Bertang Siluk Soru Yunglu Da Song Tun Javi Niri Yutap Dang
1: Jong Chu Kantang De Song Hizini De Tang Lang Dun Noni Lamur Yu
0: Sinking number Tata Chi Chi Sin Yin Bi Letin Dana Bertang Long Chin Yin Chin Li Kung Kam Ki Long Chin Jia De Tang Lang Dun Yi Bi Letin Dere
1: Chi Nam Bi De Tang Lang Dun Si Bi Kam Ki Long Chin Sin Jia Gas Hyo
0: Ngan Chu Chi Jia Lüsen nye jie de tang la, sen kur xie ji yue.
1: Qi nan bi, nga cui lin cin la du kur xie jie ma ji ba nu ru.
2: Pami ta za tang la ruwa. Tu tara xie kang msa la wa, Pami ta za tang jie para puwa mi jie la nye jian cao jin tie de. Tara qin lu jie yin ta tong de po ni tong qin ni na zu ji be. Pami ta zatang la rova detong la tono maje pe nontel je chowa kanshi xe yinbe. Sama sawa tuche tingkel je de Pami ta zatang la rova kanshi ngimbar de togu. Nongja matangwa. Nyan je ka nongja matangwa na, nyan kumbara sama mazo wa ton dawar lukang detong la hajong nipe kanshi ngimba xe yin. Ma pamo che la nongja matangwa kanshi ngimba da lo ye la. Di ji rang yan nongja matangwa ma te dao ka puwa ra nechan tene. Puwa ma ye wo, Nijia rai tong, chenpa ma yewa nijia rai mongpon jang yendo. Beja suwa riba nongda, kongni ganja jana ma yewa xi, ma yewa na kupa nongka tianga neto la nechen zuwe jia zuwa xe yinba xi mago la. Ma yewa ni na, nongja ma tangwa jiba ha chong mongwe nala zazu ca ji kachi. Dewa zira, lukang detong la jitin zede, nima re re, jay jinja nongja xe ngibara tonggu. Minze ting che wa, jara min dingba na, lula pingba chi da yeme. Nichara man nang jia ban jor kwa na chi da yin jia dia tong la sang long ma tong wa ra genye da wo si rei tong. Chi di min bi, min zi mong bo che sa ni ya ko so so tong, chang sa ni cong kong re re nong da zhang ni cong ye ye la. Man nang ji jiong lo na che chang la chi ba mi para genye si rei tong, chi di min bo min zi dia da nga mi da rong jie zi yin ye. Che se genye da wo za tong dia da di na, de se min zi dia da jiong di gu ba ta ra chi di man man jia min zi dia da di chi we. Qinba suja nuba nyang rove, min tana wong nyang ju za jia hachung ka qie. Dewa cara, min mongbo dinba le, ni ji zi jia jia de, ginye da wo seri tia da pong ne, min nyang zang dina zong.

0: Lula dewa tang semla ganang xiong na de xi yin. De xi topar de na de tang la zun ge.
1: De tang gu na se xue ji bang lang ma no wa xi ge. Se xue ji lang dur ma xi na nga cui ling qin xuan tang.
2: Zonian ji bie za tang din ba. Nga zu nian kura da zonian ji ye bie za tang xian de mong de bie na. Tangra da na cong yin be zhe dong wo ma jin dong nang. Ta na xia dong ma la su ba qian na yong zonian ji ye ba dong nga ri jian jir ba xie gi zu de cong yin ba de nye qira zha lang ka na ye ba da wei yin. De wei cong ra na cong yin bie za tang ge rai pa mo qia la zonian ji ye bie xie ren de da ding ba ra gan ji zi ba rai. Dewa zara, bali tong, zonian zimi bie rongka timo mayin bie, kazi ya rongkara zamba tong, xiamara taizang su, chen de, zatang zomara tinggu. Nangsi xerai ting chewa. Niwa londagara qingrai bie xiongjo chebara ta na, nangja nongda si bie xerai ndodo, zhechin jiba yo zuwa xe nguzang ze ye la. Nangsi xerai je jibie, zhechin pamo che na, pochi luo chen tong zhewe, zhechin xiaotao yinba xerai ndala nyingka xian de che. Di zara, Nansi serai tingjar gawe kanshi ye na nyata jichu tonggu. Ma tsu pa tong, tsipo zatang tingba. Ngo tsala tong, xalian. Tuo tse tong, nre su ma tsu pa tong, tsipo ra tingbe. Powa mede jia nye mtok pa tong. Powa nongta ma zowa su jia nyingkan jang la. Ti zara zatang kong yan yong lipara tsu pa tong, ma tsi pa tingja ka che. Chong tong sikha rai ting che wa. Chong na chimba la ha chong ne de. Nyechara mingkong pamo chewa nonga jiba reja nipa mong chewa chong tangmung we chimbara nyechang tsui tewe nyechara mongbo nyangya yapa tawayen. Saka re mong chewa zima tong zinjir cha mbali yapa ngaxe yenbe bera na kukul kona tong sabu su mong. Ta na nga zo gangcha taga nongda jang zumbar zawa lomar tong decha nongda wong lukam detong la nipi zingin bochin yapa cidin cha mingba tong talang ka na chora chaba yapa tawari. Diwi, chong tong saka rai jia po mede si de po a tong qingpa nene nire mongpo jiyan ye. Di zara chong tong saka nda da rao yana dingpong zaji tong manta yong nyang ting zaji xigu.

ne di ni si ma to lo nan de ba da lin do nga lo jin pa wa da gi kin cha lu chi da gu ma la di de nga la si za yi che sha to ji si ma da nga yin wen ni da yi sa ji li men chi nan ji si ba ma si duan ji guo yan ri zan lin tu ba xiong de de nga lu zhong gan ji bu yan ni ji ye ji da gu pe tu xin bi rong ki xin kong tu ni bi do ni yue qi ren xin xin gu zam de wei ni jun tu da yi sa zhe na rong ge zhu bu zong bu xie da nga xi zha yun ding ye jin zhu wei ge ge zong bu xie de ji de lu zhong ki shu ni ko ni la ding ji tu xi ba yin da yi sa zhe na mong mi se wei ni ma dang xi ren xin bi lu bun da bi xin yin bi da ki lu zhu na la da yi sa zhe de zhu bu la gu na ngan cho la xi zha yi long xue pun song cu bu xie ju ngin yin xi ka da xi ba yin lu zhong zhu bu zhong yue de Nui la di nga si chuan, zui ki zong long zheng ki long ma cirin si chi chi bi, nga yi bi yi gi gi an yin ba si bi zong yi du. Di nga gan su jo ni zong bi zhe long zheng ge long ma, kan zhu cirin ge chi bi, da da. Da yi si chi si bi zong yi di ni nong la, lo chung zhubu zhubu yu de, lo chung ti chi zhubu du. Yi dun rong wi gi gi li bu si yin bi, dan jin na chung cha bar du, da yi si chi chi chi, ku gi ge lo chung ti la. Pian ba du ro rang qin ji ji yu mi de ji de ge. Ngo ma gan jin na zhong cha bar du da yi sa zhe ni na zhong ba bun chung chung ni ge lu zhong tie la ru qin bu xin ge la ku ni ge zhu bu yang mu ji ji de gu hong.

0: Bejong longting nyinting le kong, kamke lhopti le chen.
1: Bejong longting nyinting le kong, kamke lhopti le chen.
2: Jachewe senke namba, ngana bejong longting nyinting le kong, kamke longting je santa chiti le chen ke. Gege loza ni ma yin. Tene ta lontun goma gano la, nganzo gende sanjiba gata zawa ka, yundu ngu de la, tene jaja yegen na ya heba da yosu citi jinju ba heba, siya niyo ba gana ni, ta niba yosu citi jinju ba heba. De la yang, tene jinju la dupi ka, che naya da jiba tenba siya jidang, tene jinju la dupi ka che, tene rangwan jinju kor heba. Tene niyo ba gana ni, ta tambo jinju la tibi chen naya la jiba tenba siya dik. Ta tela yang nansi ka, tene larda xeba da laden xeba, oden xeba, jendo xeba, lhaji xeba, njedo xeba, njungkun beja. Sene ene tseba jenda bo jiba di nani, ta ladu ju kor. Ta ladu ju ngo, tene lo di chek nandang, tene ladu ju jayi yosur. Oya ta teso ju kor la, nganzo mando di ji tene xeba re. Ane ta kongo, ronzen je nande dan jene nganzo, zhuwa yenra bo ji giri xe yore, ten di la, thoma la ta zhuwa degi bo ji kor ni, mando di ji sa hi zo yu ji ten. Tene tambo de kaan re se di ta, sunji ba ge cawa rang ge nang ni, tene la de ge che te so ma ten yon bi ka se la. Tene go ngo to no bo mo wo ro lo so se ni, ta jinju che dan zhe yu ke tene la de ge che che ma to. Ani ta na ro to yu bi ke la de ge che te, ta ngan zo sunji ba ge cawa rang ge nang la ngi se ma ten ba re. Tēnī tātē mātē bīgē tēnī jīnsēn rābō tē kāntē jirēs. Tā tēlā ngā tsō lōntō gōmā nōngā hē yōrī. Tsō tē, tā sāngjī bāgī yōng kī jīyā, tsō tē tān rēyā yōpārē. Tā sāngjī bāgī yōng kī jīyā tsō tē, tā jīnjū kī shāwā chādī yōrī. Tēnī jīnjū kī shāwā tēlā yā, tā jīnjū kī cikchē dresa jīngnāng kua jīngjū kī dhībī kī chē yā mārē, jīnsā chīrī jīnā kōrāng kī mī kī tē tā yīmbā yīn cāng, ngī jū jīngjū kāyā mā yīn kī pē kī tēnī mī kī chāngbā kī yī kī nyē xī yorwa, o tī jī mī kī kī chā dhī yorwa. Tēnī dhīr kō jīngjū kī tēnī dhībī kī cī chē jī chā yō mārē. Tēnī nyē kī chā nī hē nā, tā nā rō tō hī bā tē, chāyē tō dāng thā mī o sē nī, yāng jū tā rā kī, anī kō yāng dhēng kī bā chā dhī yorwa. Tēnī yī bā yīn cāng, kō jīngjū kī dhībī kī chē chāng, tēnī mārē sī. Kwa yangju tayin zhibik chigiris. Tendren yinba yin zang, ani sanji baga ta jeja zu, tini jinju ge shawa dan tini tezang ji tini mandriwe ge chen rabo ji yinba yin zang, ani sanji baga zawa ge nong la, ta chen dung isi maten baga res. Ta tendren ji chadi yor. Tini nyingba de chari yisay di la, laddi yi mingi nandrang kanda ji yor res ya teri. Laddi yi mingi nandrang. Ta laddi yi mingi nandrang te, tini ta liki jenbi yambo korang ge nong la, gōngō tō nō pō mō rō lō sō tō lār tē tē dzōsīn tā tē jī chāng shā sē nī. Tē nī lār tē kē mīng kē nāng rā lā dzōsī tāng tē nī tā tē sē yā tē nī. Tē nī nī rā wā jī tē kē nō lā, tē nī lī kē jī wāng kē nō lā, tē nī sūn yō bā chī. Tā tē sē tī lā tā jī jē jī cīk tē kē cī rō sē nā rā cī tē kē cīn tā ndā wō. Yē mēn jū wā, ā nī dō rā shē pā, kā nā rō kō lā sō pā tē sō kē tē nī dō rā shē bī jī sē jī kō tā tē sē nī. Tē nī jē tē chē rā jī nā dzōsīk sē yā tē shī. Zobar dhebi kciis. Ta nda tabi yin jina ngu lo zao lo dhin xere gin zibi tayin nyingko di ba ta. Ani paan lo zao aga chosan zao. Ta deso gano na zoksi ji bi ka. Tani mingi nara nda sung ba ri. Ta nda la yina ani zayi chani kaba ju ju ju ten teni. Ani ka nara ko loa soba deso yawa la teni. Ani ten teni de deza ji kuru zobar ten ba. Charwa ten ba. Tendi ka nandi jira teni ani ku zoksi se ni. Ta ni ta taba shi. Tsandala, lada dan dada da zoksi tasa tuenji mingi nandang zonra ba xini. Ani lihi jiwanka, gomba di yiyayin, o xipa tanda jiyin. Tani sima da chiri se ta lada ziyan digi tuen di kanda chiri isi. Kanur go la so ba ka che chukji po te la, ani lada ka che isi ki jinsin chiri isi na. Ta lada ziyan di, sanji ba ka za korang nono shun de bari cingde. Tani lada ziyan di la, jiye ju ci kanga ji se la. Lada yang ta yonju ka ci zhu, lada yang yonju ka ci te so te. Ani ko mōwa ni, ani dzopar dīpa, dōra shībī jīnsi jī kōr lā dās, dōra shībī jīnsi jī lā dās ani, tā tāni tāni tāpa kīpa rēs. Tani yabātā chērī sē dīrā tā, ngānsu ndi jiwang no no trai to dan thami o se ni to drag ani na dai jo su te sung te sal trai to se ka sal trai se ya te ani yanju ta da yanju ta la ko ge ba ra tin de sal ta yanju ta da yanju sa la ngan so gun di ta pe ji da te yu mo bu gun la ani sa ra ta da ra se ni yanju ta la da ra ta yanju sa la sa ra se o ten de ki ta ni ta ge tin de yanju ta da yanju sa ni la da ra sa ra se ni da ra da tra ka ye tra ji ba 그 친구들이 이제 이제 이제 양주 다사니의 랑근 주의죠. 아니 진주 대속 지스 휴비체라 자당대 응알이 잡고 잡아는 전도 그래. 자당대 응알이 잡아는 전도. 응알이 잡아는 전도와 땡 자유 차니 아니 양주 다다 사 휴비 덥지. 어디 니바 그다 자다 잡아는 전도 그래. 진세 때라 되니 아니 양주 다다 사니라 다다 사다스니 어디 때리 줘 봐야 이세. 아 건들한 거서 라가지 라다 라가서게 락스 파야다 샤기고 셔내게 심다 파야다 샤기고 셔 나대게 심다 오다 낸데그 아더니 베지 대소 토니 아니 나로스키 디 야바이나 아니 사보 고트 데바 오다 텐데지 차디요레스 다 데체레세디라 다 공거 아더니 사히조 그지 거리야 아 난데 대소 오지 거리
3: 다다 지제 심바디는 베종 농친 닌친 리콘 감기 섬다 로티 레친시 샬라먼 티응아 츠레 친신제 가스혀
2: Tene tere kazi baba te chere se de ta njutele ta lada ta njewi ke tene toni kahi ichi tene sahi zo jite lada ta njewi ke toni kahi ichi la sahi zo jite ta te kaan reye se di le chi ta nganzo peji dati ke dati ma yu ke kiba tra ke nang la ta kiba ka chi ke tene pe na nam ka oos man ka yi ka se ya teki ji la anar wo di jari nam ka oos tene yen ya pe cha yi na tenzhu po se len ra du 자기소다 니다 베비 자양 당세니 측기는 줘. 다 친대서 뒤치려서 드려. 자위 찬이 나의 진 레츠 때마 송겨. 나의 제든 레츠도 마 송겨. 근데 다 나의 제든 만 레츠도 송기 친대서 차위 죽대라. 다 측 간려지 탱겨래 있잖아. 예야 라르드 하지 당 제드 내당 닥보 당 가드 제당 뒤랑 죽. 다 내득 지. 데미디 줄 단주 자 코란 거 놓는 공그 나의 담보는 것을 칭이 리당세 나의 담보는 나의 제바 마르게 받을 나의 레스티도 소마데 히체민 줄라 아니 라르다 하지단 제드다 아다

Manda me bie za dong ge tian de. Suo me zhong ge zhe ge zhu ye bie da xi. Nian jie yong jie zhe ku ki. Yong shi chou bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi yi xie ni ni yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Fu wa

Chobana ba demo yin, nga tsu nyam to lu ji jang jo kong nyi mo da dan ni, du to to bo jong long chin nyin chili kong kange long chin jia te tong ri za lin tsin, rong yan chi xin kan si bi nan zong ji xiong wa ga ru xin da chi, nga na lin tsin zo xiong xin ki rin chi yin. Da ren ka lin tsin nong nan ju ji zang ko rin nyan si ba do sen ba bu ri go si bi lu ji, da rong long chin ka ba ri song yan si bi na si lin tsin ka song zha di si yo bi, zho bo zho ga po yong wa xio.

Chubwa naba, pyo shiwi jindro to ni da para molo dunjo dungi renga pyo je rizar shaja pyo ji chwe cha ji jiba jima mongbo xiong yo je kongzui kawa tong de long xin beba lani jia rongja kawi yung de ni lagar ji jangso yinba ra chwe xi yo kongzui sa zang jia lan de yo ni dungi chowin nongzar ni bi yong si jia ni maray tong dure je chi ju ngui bi zang chu mongbo jia ji mongzu jia na wi sui tang yin ji ju de par yo